radio culture aratum adun tu pinia da transmission along pen nang le tuma theng no ko pi pi ja mai si rot par ju igima ne le ti hek pen than tara mig la por phai tro gra minit po por delhi ben ka pachita english alam pen birta arjulong ekji por phai tro gra minit ke ba por kang du kardom ang deng alunang deng long pen alatum bimolateron pila pen are sang hotum gilun kang du kardom alun arjulong ekji alang letum kilun alun akashwani dipu pen pini sikerot kapaje tak chengala por phai trokra mini thom kebra por pini hirjir puang deng long pen durmison kro ki hire hirjir nang letum arjulong ekji por phai trokra mini thom kebra sir keba por pini sarlam thi puang deng long pen sarlam thi arjulong ekji por patrogra minit likiba por lun bare mang deng long penal tum lun arjulong ekji por patroxia por delhi ben kapachita hindi lam pen bir tarjulong ekji por patroxira minit pho por delhi ben kapachita english lam pen bir tarjulong ekji por patroxira minit keba por claim so marajang I make a long pen rubjiling tipi keja manja askulo charle somarto penatum ason son tum somar ja mekar jilong ekji por phytroxira minute plike ba por lunjeto ang dengalong pe tanatum lun arjilong ekji por phainer keba por delhi ben ka pachita samachar prabhat arjilong ekji por phainer kebra minute kre pho por delhi ben ka pachita morning news dalitum alo arjilong ekji por phainer kebra minitum keba por along bilom kar iluto nang deng along panel tum lun arjlong ekji por phaiser keba por guwahati pen kapachita puar ancholik baturi nang tum arjlong ekji por phaiser keba por hindi lamar janalun ang deng along panel tum hindi lun arjlong ekji por phaiser kebra minit phli kebra phor por english lun ang deng along

0: good for lunch.
1: Lanve loma bongso. Koson lo, jumisen loma.
2: Jumisen.
1: Jumisen di. Non akola son tak tak. Anu kapek phanle arjubantu lo nang de. Non nilia duntu ka arjubantu ji bongso hanse arjubantu po. Tangte bongso nang meni pilo.
3: Ne mene seta bon ing tipi.
1: Kwa nang deng lo bongso nang non Charlie bom ke?
3: Class 6.
1: Class 6 di. Parke pini pilo bongso nang parjuponi ke?
3: English poem.
1: English poem. Tangte apoy me meni pilo bongso?
3: Forest fire.
1: Kalang di, tangte katu kavita poem de arjuponu nang de.
3: Forest fire. Someone dropped a burning match unheeded by the way. It cuts on fire some underbrush. It user did not stay from grass to brush, from brush to trees. So steadily it ran that no one even guessed or knew just where that fire being. Someone built a campfire and tried to put it out. Thank you.
1: Lanwe lama bongso. Chaklo di, denon ke ni adung ajirpi phansar jupantu po. Tengte bongso, nangmen ke, chitani ma?
0: Kardom nelimen ke Elis inghipi.
1: Wan ang deng lo bongso nang non Charlie Bomb ke?
0: Ne class 6 ang deng si Charlie Bomb.
1: Class 6 di, nang hobbies pilo bongso?
0: Ni hobbies ke studying and drawing.
1: Kalang di, nang kidro ta nang ninghang uma? Pipilo bongso nang kidro drupon ke? Nang ninghang nai, kupilo kidro nang ninghang nai ke?
0: Scenery and mountain.
1: Lahaydi, tangte bongso nang aim in life pilo chitani ma nang motelo te pilo cheman kangtung ke?
0: Ne aim in life ke teacher si cheman kangtung.
1: Teacher di? Angge nang school lo than bang nang tuma teacher ang bong pen koma teacher phan lo nang ning ching sam nai ke?
0: Ne Miss Rubjili la pen listevika phan.
1: Kalang di? Parke pini ke nang pilo bongso parjuponi ke?
0: Ne pini karbi poem si parjuponji.
1: Karbi poem di? Tangte kosun lo kaduka vita poem arjupon tung meng tung te
2: tung
1: non ke poem le arjupon nang de to tangte bongso pangcheng ponoi
0: a poem amen la ke mir apu wang non bong marli chelang ra ili mir apu lok nang a son son a mir alon ke do pen mir ale krong nang ing nam aron pi ang bong tam hidi nem pru ang nim klan pipli pen pizo rim rim pu kang wai mir apu sok dam to somar do aning dok lo nang phan chini un manang mir a son thot si ning pakla lo nang la son si ning hang mir apu ben si nitum nang kardom o hem pu arnam kisung ke boy pen rap tha o arnam chining ri nang phan
1: Choklo, Jumisen lo bongso. Koson lo, Jumisen di?
2: Jumisen.
1: Jumisen. Non ke, adut kaprek pansini arjupon po. Nang mene, koson lo, bongso?
0: Nemen ke Jonathan Inghi.
1: Jonathan Inghi di. Nang non kwa nang deng lo, Charlie Bomb ke?
0: Non, class 3, Charlie Bomb.
1: Class 3 di. Favorite subject ke pilo, bongso?
0: Karbi.
1: Karbi ma. Karbi nang ninghang o ma? Ma lo, nang tohan Karbi nang gitan ke?
0: Charlie Dalson.
1: Kalang ma. Nge nang pini pilo bongso parjuponi ke?
0: Karbi poem.
1: Karbi poem. Di? Tangte pangcheng ponoi?
0: Chini ne hempu kuma lo nang ni. Nat chibatu ma laan ni kang hon. Laan kang junso. Nang ne kalana. Nang hen lo ani. Nang hen lo cheklo. Pi chayang adam. Nang hen lo inghun. Nang hen lo arve. Sok sang reng chanam. La tumon kang sab javil adaprang. Pran ke me yapan. Long un lo lahai. Keme adan an hempu la nangkam.
1: Choklo jumi ulo hanke non ke niaka prek anut panser jupon pode. Takte bongso nang meni pilo.
3: Kardom nili men ke jermir ing tipi.
1: Jermir ing tipi di. Takte nang kwa nang deng lo bongso Charlie ke.
3: Ni class 4 ang deng si Charlie panbo.
1: Kalang di. Nge pini pilo bongso par juponi ke.
3: Nili English poem si par juponji.
1: Kalang di. Takte pangcheng oi bongso.
3: I wonder what would happen if the clouds forgot to rain. If it never ever rain again, I wonder what would happen. I wonder what would happen if the sun forgot to shine. If it never ever shone again, I wonder what would happen. I wonder what would happen if the wind forgot to blow. If it never ever blew again, I wonder what would happen.
1: Choklo, thek ulo bongso nang. An parke nang pilo nang hobbies ke bongso, chitani ma?
3: Ni hobbies ke drawing pen painting.
1: Kalang di? An parke nang motelo te pilo cheman nang tungke bongso nang aim in life
3: ni pilo? Ni aim in life ke teacher.
1: Teacher di? Choklo, ante non akaprek pilo bongso parjupon thu lang ke?
0: Rhymes.
1: Rhymes di? Tangte kaduka veta rhymes layer jupono nang de?

0: Did it bite this little finger on the right?
1: Lan velo mabungso. Jumi sendi asi jumi pik. An parke non anut kaprek malo lun par jupon thulangke. Nang mene pilo bongso.
0: Kardom nilimen ke asina teron pi.
1: Nang kwa nang denglo bongso Charlie Bomb ke.
0: Ni class 4 ang deng si Charlie Bomb.
1: Class 4 di nang pini pilo bongso par juponi ke.
0: Karbi hirjir si par jupon ji.
1: Hirjir ma. Tangte hirjir lear jupono nang kaduka veta.
0: Lehenlo ni tumarong. Lehenlo ni tumarong ke langa bolon do kong kuvi biti partu bong. Aren ren tharvi jang pong. Buru pandar do pleng chom. Run meeting a hemlok bong. Lehenlo ni tumarong. Saya hut ke saya prong. Riso e jang che lang pong. Ave charvo che bohong. Apor pensi Charlie pon. Kiju ya hut ning arong. Thank you.
1: Chok lo, jumio lo, tok bangi ma lo, bongso tok bangi men than jima.
0: Gandhi tok bi.
1: Choklo, non ke aku anut kaprek phansi arjupon thupo. Tangte bongso ni nang phan ethe thini question arjupon langde. Achiklo men than thek ma bongso itum ningkan silong chiklo jon ko anlo do.
2: 2 months.
1: Di, tangte nang karbi pen a men than thek jima bongso achiklo men.
2: Ar koi thang thang thiri jang mi aru usi jang koi pai pai chiti pre pai kuni mati chong.
1: Chok lo thek piklo di kuson lo thek odi bongso ke. Non ke ma lo lun ka par jupon thui lang ke pilo par juponi ke.
0: Ne non lun si par jupon ji.
1: Lun di. Tang te kuson lo kadu kavita lun ar jupon ingtung mengtung te.
3: Ingtung.
1: Di non ke lun le ar jupon lo lang de. To tangte bongso pangching ponoi
0: alu na men la ke nitum je phong anim sopi.

0: Walang samin ang chelon dung ang rijay di handang ang bong samin ang panang tang prong sok chili ki pu along samin ang chelon dun ang rijay di adang ang bong samin ang panang tang prong ni hai ke baya dung along wo tek duk nang ang dun kong. Thank you.
1: Kusong lo, jimisen ma?
2: Jimisen.
1: Jimisen di? Parke non ni adung apansar jupon tupo? Tangte bongso nang class kwan lo Charlie ke?
3: Ni class 1 si Charlie bo.
1: Class 1 di ampar ke ni nang pan isi ni question ar julang de. Tangte bongso itum India di Bharat capital na lo do ke thantek ma?
3: New Delhi.
1: Ampar ke national bird lo?
3: Peacock.
1: Peacock di chorolo bongso non ke ni ako anu kaprek phanse arjupon thupo bongso phan bongso hin pen pitong parjupon jine pilo bongso parjuponi ke
4: hindi herjir
1: hindi poem di tangte pangching ponang bongso
4: 1 2 3 4 bolo bar bar 5 6 7 mithi mithi bolo bat 8 9 10 kanhe kahe mitha ras 11 12 13 sabke sath acche se ra. Thank you.
1: Plan velo ma
4: o
1: choklo chorolo bongso phan kosan lo jumisen ma
3: jumisen
1: jumisen di non ke ni ako bongso phan sar jupon po tangte bongso ni nang phan ni thi thini nar jupon lang nang kosan lo bongso radio ar juju ma bongso
3: arju
1: di nang napen lo radio ar juju ke
3: ni radio kar ju ke ni phini phutum lang radio lang se kar ju den lo
1: nang men tu pen lo kar juju ke radio nang aprang mes kar juju ma mate non lo
3: aprang pen se kar juju
1: aprang pen di kalang di nang non anta arju bom lang ma arju bom lang di tangte bongso nang radio ajai meklong pen nang pipi lo kar jupon long ke
3: lun tomo la pen herjer hai hoy arju pon long
1: kalang di ante bongso la itum radio long edi la radio koma lo ka invent cheng ke nang than thek ma amen
3: radio ka invent cheng abang ke guglial mo markuni
1: tangte bongso bharora long kithe nai alang ro emen than thek ma pilo
3: gangas
1: choro lo bongso bha parke non kipa jutsi bongso tumahin pen lunjir ke par juponi dolang pu tangte bongso tum pen le lunjir ar juponona

Radio Karjura Ratu. Alom birom kar ilo tu nang deng apa na duntu nilai tu mhan logi tu nang pelila ke di phu hidi lang sopen. Bidor sinkro lam jir terang, lina tong bipi ang tik ing ti, dhuni rong pi doloi terang lapen ke kakoi kropi. Alang litum karju gang tungalun, Samson ing ti lapen Jacqueline teron pi kilun, malongari langsunari pumaksulun. Tang tiarjuk senang labangso.

Radio Carjura ratum. Lapuan si alom bilom kar ilo tunang deng ajay meke kerol ka parju kanto negla. Lake Akashwani Dipu. Studio por por phai sir kep chok tang lo pot si Guwahati pen ka pachetak puar ansulik batre nang latum arjulong ekpo.

Lapuan apor nang litum. Di masa lun barim ang deng along pen, ason son alun, arjulong iktang lo. Di masa lun barim ang deng ke, lapuan si kang tonik lo. Non aduntu? Boro lun barim ang deng along pen, ason son alun, arjulik sinang. Kecheng si, Prafula Barman lapen, diatha Prafula Brahma lapen, arisang hotum kilunalun arjulik sinang.

0: ni ki liladakan le ang Tony Coughlin ng nang liladakan kiwa ng pot nalipan akiro ng piparpiglo la penang li kiklaim kita malong antami hirjumi sa tami ng pajak.
1: Lapuan apor? Chupang ring chula na ajay meg ang dengalong pen kenin parvo lapen distemper virus mati methana tumakisu koson pensi kacholong malapen koson pensi kapaminang jima aputhang Dr. Ruka Senterang Lapen, Hudbang Helvelin Timung Pitumang Bong, Chihuchipu Dalam Jir Nang Litum Arjulong Iktanglu. Labang So Chihuchipu Dalam Jir Ki, Pini Akashwani Dipuolong Pen, Kipachitak Cheng Chihuchipu Dalam Jir Iglu. Tang Teno Naduntu, Pini Asarlam Te Arju Ikta. Pini Asarlam Te, Ang Jokpung Apar Kam Thom, Mate Lambe Kaning Je. Lam theke man, theng pikar luta ang jok punga parke jokta arlu thek thelu. Mania bang ki un ea kam si un pura, lam par kaning jia phan si ki pudama lam the. La si sarpa lam thelu. Ang jok punga par kam thom, mate lam bek kaning jie. Piniya sar lam theke, lapuan verlo. Laki Akashwani Dipu Non Studio Kuriapor Porphai Pora Minit Thongke Brahini Plank Tanglo Lasia Duntu Karbi Lunbari Mang Dengalong Penle Ason Sonalun Arjuik Sinang Kecheng Si Sorot Be Kilunalun Arjuik Sinang Alangli Kilunalun Laki Bong Ke Plangalun Tangte Arjuik Sinang Labang Solun
2: Bong chin bong kar bi punang plang nang pi punang plang mati

0: सिर्थ कारवारी।
1: Lapuan na por ng litum. Karbilun ba rin ang deng along pen ason sonalun arjulong itanglo. Karbilun ba rin ang dengke lapuan si kang toniglo. Nang litum jay may karjubom laki akashwani dipu along pen.

Hindi lamarjan kalyalun ang dengalongpen kipadusyalun arjuik sinang at tifaslam kilunalun. Alunalam the duri.

lapon apor nang litum asamis lamar janalun ang dengalong pen ason sonalun arjulong iktanglu asamis lamar janalun ang denke lapuan si kang toniglu nang litum jaime karjubom laki akashwani diphualong pen

0: lake All India Radio diphu pini Ladakh studio long karbi lamkan lapen lakache parjandun lapen director asai hai huita ke claim abang phi karbi anglong atokanu lapen assam penang adim ke alangli phan chini ne bangke avelo alangli men ke bindu terang pipu hello nilitum ka chu phateng pen alangli no nilituma studio along wangsi nilituma studio microphone nothing no wang pen nai ni tanglo ni bindu phrangsi ke nangli phan nilitum all india radio dipu hin pen kardom nang pajeri glo ni
1: kardom
0: ni bindu nangli hin pen nang thanik tha kupuson si nangli la lam kan a scripta mate nangli si kabonda nangli si gache parjan lapen nangli si jalin asai mate director asai ta nangli si ke claim kupuson si lapuson ke claim nang apang cheng lo ni apurki mo sabso nang thanik tha ko nat pen si nangli apang cheng do ni lo ko mara phan ke thek long si ja kong horang che long si la lam kan ahina na thu nangli lapuson cyclone bomb pen wang bomb lo athe nangli lam kan ke Radio Karju akorte lapen injir tumke kachi ne bangke abelo asi nangli hin penang thanik thani lapang sa phurki mo bang paroga tumpu ga jatra ko sonsi nang pang cheng la solam the
1: chipu thek the ni lita kona pen dong ko son ke cheng pen non la puson ang song mate nangli tum ahir jumi mate rat ahir jumi kang hon pen se kadok we ni li jakong horang chilong pasi mathala lapen kicheng sike nili bihe kaku kadak wialam chipudak pulatang te nili bihe kaku ko an ma ke charli lapu an si non mane ining chimatha chimatha po lapu claim lapu son lapen isi hini awar sai long pen rat atum nangkang hon pen nili whatsapp pen ni la sonda kidun do lapen ke theater pusita me nili kacharli don training mate lapu alang tum ke claim ke damalang chiklo jontham la pason ke charli dundo lapen film mahe na long ta training endon lasila hai along elong charli chat elong charli chat rat nangkang hon pen se ni nan lapuan nangli tum pen chipachini long mate rat pen chipachini long kang hon ke long a jok kusini li matha
0: ni bindu nangli hin pen nang thani tha nangli kayang bong lamkan

0: Ron abang chini o e. Lasi la bang so workshop dan pen. Nili aron abang chini lo je one egg play. Mati ingkung si alam kan lo puti inut la pen bangke pang bong. La pen la bang so inut la pen bangke pang bong. La bang so aputa one egg play mati ingkung si alam kan lo pulatang ti ilong wet do tip pen si. La bang so kachiparjan ke pajut nang ji. Ilong wet do tip mani is this bang. Munit do dedet lo pusaning munit do ver nang ji la bang so aron do lo la silam kana long ka chirap ke isi bang make up ta nang po isi bang ke light ta nang po la pen music ta min nang po
1: la ke bang ke kenang sot ke nang sot la bang ke lang kana long bang ke dak nili long alu ke long ten ke nang li ke claim dun pen nang li la pusan si ka do gwen nong e la pusan ke long dun tang national level ta do state level ta do district level ta do kapre kapre ka la poson si du dorson along si tame ke claim dun alam do la pen karbi pen si tame nang li la poson si ason son la poson si jalin pon mate direction ki pi pon la pen la poson si du uni nang li choreographer la pen ason son du u nili ladak pudam elotang te do pinglo si tame ladak pen nili pudam lo pulotang te nangli karbi risonim so aronga je la so husita me nangli best actress anong elong dun thulo la ke pharu krisir ke baser ke kebra sir ke surihini aning kan surihini ra isi la pens surihini ra krip honing kan la pen du thulang nangli best director sita me nangli do ladak alam kan men ke chi kurbur hai imu kang hon kengkung thot la pen jangreng langrem rikertang best writer pa tadothulang chikurbur ketarlip kachiki best drama tanangli na kelongdun la puson do chikurbur lo angdung lo kanghon haimu jangreng langrem rikertang labang kenangli pining la surin krishoksi risonim suarong aje husinangli longdun lo lapenan pata rong pharpi rongbe lapen radio long ta all in the radio long ta moherni li parnu pon lo lake angdung kengkung thot sengwiang hun lahai alam kan ke nang li ha all in the radio guwahati long ta nang li thatam lo lapen moni tum radio kar jo tum an ke nang li phan ke pajan ka dog wenang chini po ni la long suwe da por nang li ko puson si lahai ka dog ke ke claim ke damiglo apor ka chi piglo la bang salam nang than tha the lahai lam kan ka chi parjan ta lake sungkru bina lapen lana sapsuwe da por nangli lapuson la ana mana pengkelong kopi apot pus lo nangli methang chipu dam jike
0: chipu thek the de la kuson tong kelong ne labang ke ne sita me la haya lam kan ne li ne ning ke hang a history pu bangkali mane central committee arona teng penang pali ji je peneng kan kachi parjan nang ji ke lapuson lapuson a kahini palang litum a history
1: lapuson
0: a lo directive nang pali ji peneng alam ni chithan ilo nang 2017 la jangreng lang rem rika tang pulang ni chithan na na bangso alam ni lima tha iklo je non kupi pen si kemi la pen ka no to work ong nai la peneng kan sang kan la bang ni lima tha iklo jeng ke mobile henlo kemi la pen ke en thek thi tumai ka he no ta si la bang jangreng lang rem rika tang pul besi ni li kitok ike je mobile la phutak se tok iklo mane ka chi par jan do na tum han ni lithan iklo director hisab ni lithan lo je lu ka charli ke mesen atwar ta do mate kahe no dak atwar ta do la mobile pen la puson alam kan rat phan pachini pen ke mi atwar kahe no atwar ki than dak klar dak ke than pen se ne li la bang so drama best drama la pen best director sitame langdan ek ta pen best actor sitame la long pen si
1: la hada pen si nang li long la bang so alam kan pen si muni de tun nang ke lang pen la bang so alam kan sitame ni aning ka ching sam inut bahini sipudam lo kelang atum pen halatum pen me piglo nang lam kan kepu critics pula pusona lam do mati ni di la puson do ji la se la hai atum pen se ta me kopi ne nang li phan ni na pa thi ning na pa rung la pusona lam nang li che long ma charju long ma
0: ching nek me che than dam la tang te la bang so lam kan junel tum che parjan at pen ni li twar bang bom ho na pula je nang li tum a drama ke fast lo ke dam ji pusen ni li phanang po nangle tum drama ke first lo kedam ji boy phisita me swarlo actress bineng polo best

0: camping.
1: La aning camping. Hala tu maning kang ko antong angsong ar duji ni ni chini ni. Boy kisi ta ne keng riwang lo pati ni tan po patek po.
0: La pusan se nang liklam pon.
1: La pusan se liklam pon.
0: La ke ke me pig alam lo ni bindu. Ni bindu. Apor ke ing hong he dera po si. Ili tum penang alam te ching ki je tan tang lo. La pen ta chi tan nang ji lang ta du ulang. Athe la ana ning ka nang li. Lam ka nang che pajan bom la pen. Nang son se bom. Rara tum phanta peklang bom siwang bom lo. La si ni li tum ahin all in the radio dipu ahin ban sita menang li phan an so se he ju menang chi pidun lo nang li suri suria sa chi bidam kok pen li tum long an ke wang la pen lam kana bu thag li tum an so se penang lam teaching ki che than long ponang li phan ta ke ropi pa pek lo ni sining bari the le nang li phan an so se he ju menang pa pidun lo nang chi hu chi pura lam the ke la pon si kang tonik lo cardom ni
1: chor par lo cardom
2: La puana por nang litum. Lam kana jai meg ang dengalong pen. Bindu terang pila pen. Hudbang jau nisrong partu mang bong. Lam kana putak chihu chipuda lam jir arjulong iktang lo. Nang litum jai meg arjubom laki akashwani di pualong pen. Non studio guria por pai nir kebra minit pli kebra po pleng da po lasi. Delhi pen gapachetak samachar sandhya hindiya lam pen birta arjulong ikpo. Adunthu porphaiser ke plenglote puthot delhi pen ke pacheta news at 9 english alampen berta arjulong iji

Bahasa Inggris alam ke literature, pada Latin alam pensikian, literatura ba litera, lokido ba siti apal. Lasi, lamet ki isi asiti ba lokido ason. Iritong kumane pen siti long rote, ketok abang alam an longpo, amethang alam, adungaray alam, lapen amethang kachinindam alam. Lason thak thak si lamet ta iritong apan pinang an ason pachini. Munit atum rat ang bong kedo, aning kamatha lahay ke lamet along si do. Lasi, lamet ke rat aloji, mirror of society puta pu ilo. Lapen rat aje langji pulote, lamet pen helo. No ilitum teklongji, library lapen lamet ku an kachirap doma. Ilitum lang dampang chimlote, teklongji, library lapen lamet ke mangdam ke yason vet. Lamet munit atuma phan pachini pathek. Library ta kachini kangtung atuma phan kitab ripilo rempilo. Lasi akam ke lahini ta rat aphan kapathek kapare lahelo. Iritum chini dam. Library ke kitab apuru kitab kirim kibiyadim. Laso apuru jong si avete kitab doan ta imbo etahai. Anke kitab jong si imbo et lote lamet ke kivirlo. Lamet pechanji pulote ketok abang donanji, kapetlang abang donanji, kaporhi atum donanji, lapen kibi adin donanji. Iritum a district kabi anglong langdam lote ketok abang do, kapetlang abang ta doji, lapen ongo e seta kaporhi aninge hang atum do. Seta library ahin langdam lote pa phipik lang. Tok teksaratum pinanga na kitab toklo. Lapen pinanga na kitab ta kapit lang atum dolo. Seta aprang pen isi a library ke mesan ka via joine pen. Non ke kiri sumkrung lo. Ajaha a kitab ke amethang hem chibilo. Ha a phike karlo tibit pacholo ba pathu edlo. Library doasante non puanita do kongjia polo. Ako, lamet jongsi pechanji polote, library abangke dovek nangje. Library alongke kado kavi anta dampen porhi damun. Porhi atum apai telote ansi isi alamet angkang dangji lapen chanji. Jongsi library ave polote, kitab do anta ketok abang areding ansi do chotpo. Pudamete lamet kape chanji atumke loketan mate teachers atum research kitlam atum lapen lokachali atum helo. Bonseta latum isi mate society aphorkimu kitchen pen chinidam nangje. Lasok kachinidam ji aphanke aprang prang ketok tang akitap pensi ingthum dam nangje. Lam ba lamet acho padoji pulote hako ko amone atum pen aju nangje. Halatum alam tok dun si rim pami nangje. Non ke tok dun ta ave, ako tok dun ta kirim atum ave. Athe ke library ave. Lasi, non ke tok along, lam acho kapa do ponji apan sungkrong lo. Non ta eson alam aputha tok ji pulote, acho kapa doji apan ke sungkrong bino. Lokachali asumata aprang skodum bamahot library ke avidarapot kapohi abhi avidarlo. Lapen library dampen kopi ali longjima lata chingine derlo. Lasi aphi college lerok ba university lerok seta pankri rilo. Lasi ilitum theklo library ke kenangsot. Ilitum kadu kavita chini India alo sonsori alamdo jat surya munitdo. Lasi jonghe li iritum chipu India alo India alamet ki isi vet puseta abinong kendo o. India a constitution da la 8 schedule along penang am ke chan mochot alamet an ke deng ponang koklo. Lasi imethang alamet jongsi chirinji chepe chanji pulote library ke dovet nangje. Library jongsi dolo pulote bang alamet ta pangrum donsi chale dun